0: a show leng emiri show CCI choir olo beli beli lo singole jo or Mauritian lena mota ke greng ra
1: ilo mon longa sedini jerwen kagenya emma yenefe
0: balingira balo mon bungira pike
2: kabisa bwana no yanga zeti na jana the standard na rolimo nejo the headline apologize Mr. President lomono rejugi epangudo ro el duri tofauti tofauti tenebodo ni nyamarita lo ndo ngana ko bolongo oranya malitata no pasiai na iberta no pamanda mano ejenzi ndo ngana ko boito reti er marita lenye ai pangwa ju apologize yani aju rais William Ruto metro mundu zambalikino mali mune jore tani shoru neka du na narubiani netu e munne musama nejo neti bana mbesa yake irumo ki kake metine ambalikino na rumuno ki nemeti wel ningo rejo ki marejing tengara ke na nyamali ni jino bana nuru relo marito minie el tungana lenye irolimo na zeti nejo njere geti ro nyal tungana ko jiru lasima bitu pe umuno rais musamaha ene na ronyo rayo bolonga jo mai ko balia jeti yoba moko sana rase deji nalakal tungana kweli ai ko ashu compensation kakora mu meshugu na ronga nak na lasima beli muni ajo migella asa na nyamali ya shumigeli ya kugwa nyamali ni jana tulusho le Kenya tengara gina kibu hibu ila ronga na kamote juki oro pendo kina tarengu muyenye na irisasini oyu nguwa ngayi korupilisi la kera doa basi ninje amuri na sujita na ishoke tikuli ya mwana kesi uti ya naziti tempeje nye are lele tui or governor le county kilivyo jangatenye Gideon Mungaro ushumoto wapa longa lo doko ya paleme senate Senate Accounts Committee, Public Accounts Committee ya gine ngele kwa nishore kuhusu rubiani na hare juki zaidi mbilio na ime natina county ekilifi kake neji nelo Gideon Mungaro alai tarasa anesho hayo o speaker le Senate Amazon King ajone nyingi likuwa nishore kuhusu ni anarubiani ito limo gineji eto kina na ina itakwene shamu isho mdogo ya Senate na rikito Amazon King ni nyingi likuwa ni maswali kuhusu county nijo ore nasaba na ore narubiani ni menata nkataniro na ndo ajenga ralo governor ni ya kwa governor ili wabana alele na ninyuri kito linyi ingi likuwa nishore tukuli ya mwana kesi yote ya nazeti ina lobo noi nusu ya nazeti ya jo lele roi former chief justice lelo shole Kenya CJ Maraga ni homose ni nyalai la umu ling serikali ilo shole Kenya grei nusu ling ashtu ya declaration na grei declare jo ke grei itashe rasmi the 2027 ngurulu rika lorais ilimune ya nazeti ya jo ore ilariko ni lenchama United Green Movement David Maraga ni homoto kukule ngole ala ala limuwa jo njere lasima be makeni mba humo kulengne megre itobirati jelosho le Kenya nejo na ore nyani nundu kinabona yu na agarana no tayari palo ay declare mali ni po ken mbake njilingi mwisho na ata wa mali po ken kulia na ata ata ya no ajamba ashu ata ya na itu ki ata ya nenga jimba kengari alimuwa jo kaya noti nejo kaya na challenge irugulia tungana po kenu yungu lulurikan sana sana orais William Ruto merasa ina meronyo hai merasi audit wama lipo wakini ya tolongani nilimuwa juu kainutie ambite juu kezi kulia lao ndokiti na hata na anaburuno kaluto nasake lomono utia na zeti walobu tidia la kaunti ya Mombasa utia itia koti ni haraka sana pela shata yendo mono ni nye ayang ashibiduri ame lasima pia manyangana bu undo iwenyana kulia mwana kesi utia na zeti na lomono inguwa kaunti ekitui dialo emwingi ilimuni ya jore ruise senior grand ili ushita ta atu mageti na lolo lolo kano kote juki lora na ngayuki ne homoka na ngole abaya buwa senjurore nilimuta lari ya kushiri na siya yori kito doctor odor tenewe ui nguwa na yungobisi government pathologist nilimune jore lolo sese ni naga nyamala mkito dulu ajo kata guru kilukulie nerisi la kata guru kinere mito onkale mashu stabbing ne jore nena kito dulu na ajo mada shulunga na la kata haraki na yao ni apunu ananga sese ni tini ni jato ndelo itoduka ya najurode amwegera kushia kata atatu misiana uo sese ni tina alo tukulio mwana kesi yuti ya nazeti ina alo mwana oipeta inasia ina hii natajuki inepea utashwe nasia yelata victims oba lengkata maandamano ultungana kwa boi minye nkishui olo minye malienye nilimuni ya jokala lakino polo rupiani na ala 2 bilion naore kine kake nena mamana bona jikarola in mutisia natajo ninye ure nanuna karangurone urikijana yubuji chalo mutisia orangoro kitoba tebo ya parliament ndarikini tikita mumietu wala pa leile nilimunejo ure nanu na midima yoke duo pepe ya shugu ashupe shugu niengera ya yopa na taharake kake tena ishuri yoke duo mbesa hii mainosa nejo niti wana kainosita na nanu po kitoki apana naiberta napakera yei natural na nukare nejo neme na upendoki nikijiu uropendoki nikijiu na musama na sepa nikijisi na ole sikare nyopo rangoro nitejuki lolo nebungi neni amu nakataki ninga juki notonyo enkiti solution tikulio mwona kesiweti ya naziti na lomono otiempe jaile wote joki sababu ruwene megure kengere hirawa kinye lungana linyi oti ngambo rubiani elimunia joro shi rubiani na hirawa unita ngambo na hirawa lungana kilonyo silenye na agabaya roshi rubiani na ara 931 billion otelo shule Kenya kake tulimu kineji ya ragulu siina tengara kine gara gulu kwanza ninye garama ingiru noto uoro biani tenebo si nyamalaritin kulio kumukuling tofauti na ipritisi ya ombe sahi egreta la kunepe kita limitation ombe sahi na hirawari tuungwa bibo tekulio mono utia na ziti na alomono ipirita finance bill proposal lirulimugia jeshomoro ingwalaisha ngarulingi ribunge hii lo njuru po kila rei njuru aga serikali wa njuru opposition njuru upinzani kuhusu siya inaiperta finance bill 2026 limuni ajo egra nalukulia uta ajo keti bathi omba ashumbili na hati ya tuina finance bill na hageishi ya pibu yongor sana sana naiperta kodi undo kiti na greater la kodi telo shule Kenya kumbo kulengi lomon kuli utia na ziti la nakaltu wa nangangake badai itulimogini nya ajo rikajia karibu po kinti telo shule Kenya sabugi na shu naiposha nini jota relax ni jina kagira nkara ilipo uling ni kagira nguru inikoni pe irumi sulisho tenyamali na ijina
0: kento wa mwan Steve Saringe misho yonko rokyo la mwan saa moja kamili kishu kunya jingarisha ringi gwena dhirisha ni miyado
1: iningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no MIN wakibili nenyana sidan nigente sheba nito bire mkulungi no inage app nitume yuok tengoto hii ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitu miyuok tepo kiwejiniti more sauti more you Yashe online ni ngoni langle mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta e wangan to lo sholema mato bulute nebo peyege bula iri yok te nyaro lo moni liwine bega mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosuri urmosuri ae mayen FM e wangan olo shol
0: Ekeji Media Max Waves, zuri yata Media Max Waves, na ishi maginungi bindi nipo kine ngiteshine maa INFM, iti ya ruti yatu ya ngurupile, nka Kenya, waramati, nendo yotukul mbaka nka ulele, na ishi maginupo kikipindi na tiyatu ya ngiteshine maa INFM. Tena lomon na ini kutoka saa 12 ya subi mbaka saa uni entara, tena kuli kipindi nipo wakana yu nengi gura na kuli po wakana bretisia yengine mwurone na mwuj, na yetu mtiyatu ya ngiteshine maa INFM. Iti ya lo shule Kenya, araki njiti sidi ya lor polusi ya shumo Google Play Store, araki App Store, download Media Max Waves.
1: Inkorokyo Lomon te Mayen FM.

0: era baye sauni yanga kenya jere bina bombo indi na na bishana ma yene fm aisele ga jo hero na yere nga kenya ma yana karibu ga mashon kra jo la ma yene fm ta kana sai yero mi ma yene fm bo bina bombo indi na na bishana ibina bombo indi na rele bina bombo indi na rimire ere ne bona bosi wele ngije bilo tikira mtandao le www.mayenefm.co.ke na kedele garo la jo ya wangan all show ka jino no steven ule Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu na kama isho lomone ingwa nkauli lina aki meru njena aki lomone ingwa county yang kare enero kwa na kejo lomone njere erisipwa erobara na duaya yang kare te county yang kare enero kwa murutuli na wanasko le na wasko injere kana to olningo tene bolo pe na kaunde e beli pe bei enkare tenkare gara marare na ile bire lo sho o lo mona ko lo ro kunya ko lo benyo riga o ita shegelo tru le na wasko aposto ole samande e jogeti imbarak na pe kitai e ber mi enkare to riena ko na rikino kito mo enkasra ni enkasra ni mai ne femme da na sene ya me de se bolo mon de nguto na ton ka ulele e
2: ro nyo rikira yo ki lo ben kaunde na ro ko me le bi enkare ro nguri shilingini amu ile papo kito ki tenkara ke la nenare ni lefsi ni nyankare peru mogi arabaiki ltunga na pokin lomon kulole apostolo le samandela ni nyolobe nyolorika le board na irashiki nyankare anaruasko tenarok iroro kulomon te youth center na ripolo senkare narok PDP public participation egira ya imagesia yankare
3: jimweshimiwa ole samande narasicha malankare le narok county nigijashe tenkaragi anasia ya tarif giara niginururo wa wananchi ore na tarifiata na eno larin imiet apakiata nibelekenya tentokitin kumok oleng ore paipi opo inyang'uaki larin imiet ebaiki na ore oporo paip obo naa enchata ore naata ilo paip naa nkeuni ore sii olchani apa tenaa kemilion apa kintobir tolapa olchani naa ore naata ilo shani netaa karibu milioni uni ashu milioni ong'uan neeku nikijo duake peekiponaa enkini toki tenkare naa ina pee kitumoki siiyiok aishoo ntae nikintobir nena repairs pookin amu ore entoki important sapuk oleng naa peebau enkare enkajino
2: etonyoraitie iloopeny ilo duka le Narok meilepieki ina are ejo ilepa masaa pookin nenare nilep sininye enkare kake peebaiki iltung'anak pookin oomanya ilo duka
4: meilepieki nena ropiyiani nikitonyoraitie peeku ore kila enkolong nitum oltung'ani enkare nitum enkare sidai metaa mikilau akata
5: enkare ore amanya landa naa kilapa neishuiki yare jumapili apa kesesh kitum iyiok enkare netaa ekitumita ake ninye enkare kitonyoraitie amu ilepa poki toki nenchoo naa iyiok enkare meeta piikuonu ailepakinye iyiok nitoki aponu aiminie enkare
2: eketii sii murua nemebaya oshi inaare neikilikuanita lelo parakwe ina ampuni enaruasco peebaiki sininche enkare
6: inareno lemurero leetai laamanya nanu kake mikietata iyiok inaare ewota ekiomon siiyiok peitabaikini iyiok inaare amu kitii siiyiok atua ena munisipali nekitonyoraitie amu ilepa dii poki toki ore peilepieki penyo nemeeta shida amu ilepa eilata nilep sininye uchumi pookin
2: asira kip nabo mpointi naapishana mayen fm te kaunti ya Narok kaji Diana Seneya
0: ashe oleng Diana Seneya grasirakiyo nabo nabo tonka ulele ipangwa wala sara na ikitoko itashaki isipata wa rotokona ratuweshi James Torome ayigilipan isiasani pimiru kunaga ita jingada bano tenka reshu etolosho nera sakamali omasa orotonga naga magana kolo mune joki lepuna ilokuwa kakatukulula ni burundo iwo pia utangere nye pimiru kunaga jingagi enka reshu ola huko wenye leseriani ipangwa na sari nyambungei nera shaki mwe kwa pita kaunti ya Naroko Agnes Mandaine hano lepore iyo asipa joki ata erogona pokin esipate nye pegelo ilalikoko yunin jama te nemeatai ilaruko uri na kaunti na yankari na roko
7: wanachibu sisi sio wanasiasa lakini mkitusukuma kwa hiyo laini hatutaichukua vile mambo ya gunizi waheshimiwa nao wengine wanatafuta viti tuache kabisa msimame na miguu miwili msiyumbe yumbe kama mambo ni mbaya sema ni haya na mzungumze na wanafunzi watoto wenu wawache kuchoma mashule kama mtu lazima achome shule achome kwa mama yake au kwa baba yake
8: hapa nalo sisi hatuna gumzo na kila mtu hapa ako huru kupiga kura pale anataka hakuna mtu atasukumwa kupigia mtu yule hataki hata mimi naenda kuomba kwa kunyenyekea ile kitu tu tunachunga ni amani yetu hapa naro tunataka kukaa kwa amani tunataka kila mtu afanye kazi yake kwa amani na hatutaki fujo
0: ilomana lengwa nkaulile kaunti na yankare nenoko
1: Steven Saringe
0: wale na ke tonka ulile kaunti na wale ke jolo na ke jolo mwini njire rona ke gra wala ke sheni lorole ke liabunge itapolos kaunti wale ke jwado Moses Olebelesha ayongoro ya mkori yungo lopi na kaunti iti ashuna mburi yobunge iti alona ke nkukuna rechito wale na ke gra iroo tonka ulile niba mwilo siyasai au turobunge li na mburi wa ya laija mwusi ule ganjore reangala ke nyamali ya maendeleo una gra iraparagua ima tonka ulile irajwa na bilisha njire ke nyamal ramarale tina mburi wa isula gira tobara na genge soma ile barabara ni ne mera ndo kanaki siti ne tina muri obunge ne rasaba kanake eworo na gre na ka ohringera isola kitoro bine basari tonka ulili na kaunti na kiti ekajado tepolos
9: ene wangi aga na usiliki amo ore ni nyengere harana ti ara majo lorika yo idua gara inwa ili ngore anga role kai ene ezi yola indo mono imit na bari dana ni meru mboke ngai leme ore rala la indo mono imit aga maibu na yene kijo kiri kiri rala indo mono imit wale la barabara ugura maili salo ajo masa na noma ilua ni ladunya ngop mimo rulo kia mehamo ayo hivu agara dalal ragra eswara reanga itala barbara lekera na rola kai milioni ndo moni nabisha na kila wali nasi na nasi hivi ama aibu re ne dol sukuli jana na ne gru ne gru gru no sikilo me ba yanga ino bungi ama aibu re ralunga na kangare rende ni yololo raja le lotore balanga seria ba yi ne ro bungi milioni ni imnabo ondo moni na udo ari nasi na nasi hivi ama aibu awre na ranga ramasa serene ene lolo jumla le breha megen jori basari ore ngi ngi musho ne gi yulu yoro mara waro na ayu apa ari jimo mara waro na nanga seria paye
0: ya tora na ole birisha ore bunge ye jomelio yang kaine serikali hodo ne shomo e bongare serikali na tiere kore ora isulia mlota
9: ele rawala ga esba ya mo serikali esba gura malaga rais biru ha rais ajo ru ha ga ndore ulu hen bukira ona wasiru sis bogere mi ulu hen lang la ga ja da central la ga le me ran gongo ikiro ila yuk ondo yi wana basini ono PSS ombo odi ogo missions ajo nasa nano hari mera hari ndo gine gara bayo ndo gine ajo bi hera hema yo na ga sema ro hala mi ku ndo ro gasare ro gidi mi hera ga on ole gidi gi sinjo ara hera ga on yar wan jin ni be yinge gi dare ajo nasa nano ne ingiri Nairobi aya gi jilai na bi hera rawa nyela ga hemo hemo la ga mar pa ga si ri ro le sen ro bi hera e be nyu mali ni kiara e be gen gari yak e be ro bare barani e be gi sugulini e be gen gi gero ri e bul gi nyu
0: Erangora ye ola kashani lolore gale gafana daga ondore ka jwa doga tole metito ordi mile nyele siasa ejo kesha mura na ba aibunga oruli ari koko oingwa ilubona ba shirina ka ondore ka jwa do virumano to enkiria mari na de tombana ke siasa e gana ka rena tengu bona de ko ya ore na gira iro temude ke beto roke ko nyire lon tuli na ka undi ni pamoja la hariko ni angulo kama unka toko la elima jo kipo na ke aidi ya mwari nga juna bore na bore la hariko yolo ya jori na ilo timule siyasa le UDA na kere siyana sabo kono liko kote na kekeshe siyasa ogre na kaini nga tori shatu na pasha edikore hudu nilekilu na pa kato le metito ni ni mwono esiana ola le kolesia sa bibona ga to multimo bo tengara ke ngukuna rede go ya
10: ora be nikile do ora nakura account kira ro yango na bo e ba ginju gini mpaka mosiro kira na bo ora na gara na ramona ni na dele a ga ba ya ande amunya na na jolo ri ga la ka udi america to le meti o lengeje ka ba ya ande gura ra na gara enea jukini mpaka mosiro ya ora ba be jo ki maina sosin re la lo male le lo ri ka de ne bo e ga lusi la lo na ba ga rice na ina be ki de jo mari be ga rice ka bo ro ga otilea negelu le olorungana oro lo yukato negelu mosiro mpaka njukini oro lo yuwe lengedienye negelu mosiro mpaka emalaina pa Perutu ikido maisho kato tidialo esau ta gavan maisho lengedienye reconstitusi ya kajado isi peore tileeni leo monogiro kato renjukini ore tilea mosiro leo monogino lengedienye ramasipa
0: ore na kete jana ilo monagule bunge nkori yongo nehefe mbongei on tamunogina kawuntule kajwado Lea Sankaire
11: Kau mwana kenda enda damo karo 2027 Kajara aro jek njo karo kura e governor 2027 Nere jokita ave kimiriki olunga nilinyo Ea holimba Ama nye karo minjorieri lea Kau mwana anda aje njo karo kura Telesi ni nye daktari Ure nasia inajikura Nage jiretu ure rola shilengi rengai Ure sinanu kayo la joge rilunga nage nago boi ngoru senit Kage maiba alimoshi agi Kago ure sinanu varume na ikura najing kajiado east Najo raba la maibungo lenge dienye baadi nye kajado east Na umone ntai enda adamu lenge dienye de kura e senate e 2027 Amuoro ngani lende basi nyaro dole

0: Kabisa rejeri mbara una sayo lani ngondizo isa ankapi hada la jiru era bajiru na lishara ro isa tano na emaldeka ni ora imira lani ningoni na jiru na jakiri nguji tenabaya na asa ankapi tenabaya saa tano na kia kuna akara doi tenkite shini nkwamoni ya bawe nkite shini nurudo yanga liyo kwa mwono wari okuni jiru na janka gero ni mbuku hii gere tembuku na gero la jengi silenge kituwe lenka na jiru lodo wani sapuk na jalari kutia bore ndeweji kule kulingana ngulua sauri lagra ninde simu onduwa na angule aje na sana narasa angule restart kidoga gray ni ning narumwa runga ndofauti Grace.
1: Eo.
0: good morning
1: yeah.
0: Eh. Karibu sana Grace ni majan
1: asholing
0: ibai
1: asholing
0: tali kutuwa yu kajoki jingai kajungwa yungoningwa Rumari lingua, ini kaya nama file goldolo kapisa. Irumu na rabaki masa isidai.
1: Kese babi.
0: Irumu si andanga ashomo amutantao. Ashomo na rabaki ra seri jolo ngani.
1: Ebay. Anga saya na reshara anga sa jogi la shelengi ringa shuling ra chance ngingjo. Ore ra wrong karna ga na anga sa siya jogi masa boyin endaso barwe niri. Ayo igara ashwa. Ayo lah, jauh bagaimana miaran chan kaki kegerakan pirisan kaki hari koyu.
0: Ayo kira sih, aku jera.
1: Ayo dia yang kolong.
0: Dia yang kolong.
1: Ayo dia yang kolong ni nasi cobi.
0: Isap gula Saudi?
1: Eh, kasau.
0: Dan isau?
1: Eh, kasau.
0: Okay, okay.
1: Orang kat nai ni naga aji Grace Lasui. Engwe dia le pokoknya award.
0: Oh, ada yang kiri de?
1: Tu ada, iona ada yang almost. Mushangko.
0: Raja na naro kini ngingi. Bung alukanya ni rap lagi.
1: Aye.
0: Kebung alukanya sudah?
1: Bung yang nara.
0: Okay, good.
1: Ni aku angwe dialo ekinya apa ka? Iwe ni yulo masimba.
0: Ya masimba ti dia.
1: Ti dia. Kaji ado east.
0: Dembare yu simiti ni ti dia.
1: Eh. Arasi yang kasera nyombu gue. Na araje gue si yang muka dan kerajaan pastai.
0: Amen. Amen.
1: Na esome si ayo nurses. Ini lo dosis viral ini lo kalau tengah nalar lo kira ingora altamu ya.
0: Lo sih altamu jadi ke.
1: Yo.
0: Melayani kalchani.
1: Yo ran.
0: Ingora kainya katu.
1: Digen tu yul tengah nak.
0: Naya pressure kidogo. Iki mara rajo ki ila papara shara dogo
1: ibai
0: tunta nyoro tari jamgo dua sana je
1: ne nara
0: ne jinda rando mono kaji
1: niki na yo
0: ne asi na se kabisa
1: ai ibai ai ne a iki asi shoto ujiri ngumo mpaka na madhare ne wa yori na lo
0: yes ado hajira ngira ikiti ero ndi school na ende ba
1: I de baba long mwezi wanne kagira graduate shela tolava lesiet ndewe ye MKU niyago waidi baduo degree ayara duo maa virio sirua
0: yes
1: bae
0: oo niyago naragi aranjereni
1: ayiga aranjereni fi
0: ok karibu sana
1: ashuling
0: karibu nengitishini ya mayola kajo orisha hivi kiri mwolomonde neweji na itiada kwa tungani mwishake nishino lomoli nono
1: yes babi
0: kareto kito hii alo agulu na malita ajoka anaboki maki amu nosu ajo era encarajar pastai.
1: Evai.
0: Na wala ngali kironi. Tolu mosi ajere ngasira ni mbugu yi. Tolu mosi ajo era and daktari tara. Anas. Ajo nasi nanu.
1: Kanena hwa
0: gina.
1: Tangi de bana
0: kai. Mhm. Edno to ino. Dali ni selenge yo lari naja. Amru ajo na ngwa le lomo mbogi le grai magi. Ala.
1: Ah, gara selenge na ara lari tigira mungwan. Na ore reino ro ore babale na lolgluma ore malaina eno mogesen
0: yao
1: egera ari yo laiser ibai
0: na ore ndiro laiser
1: ndiro laiser ibai
0: aya ni magisi kidogo duo background nengi soma te indara isuma nilaji nilaji
1: aire ruwa isuma re ine jil polosa tamuti ni weya itoyogi
0: yes
1: ni jingi atwa senyari di ni la ni bwe ni jil polosat tini wewe redwa sugul na rogi alanga sugul na jil mamen na rogi si alanga sugul na rila kampa na jika vuko
0: na ora na kama na mbara wakonsat ni wewe mbara wakonsat ni
1: mbara wakonsat
0: ni gajo ni asat ni wewe
1: ibai fa rogi radwa lolo ngurudi
0: ajenga tu kabisa
1: kabisa no salama
0: yes
1: pa kaidi radwa from class 4 mpaka class 8 la kampa na ti pa rogi radwa alo diale chuguria almero
0: yes
1: amoyo mapana na ya ina edwi
0: ya chuguria girls no school famous
1: in a national school.
0: The famous Chogoria girls.
1: In Alura. Ashangaya na shamu ai. Kerin Masai.
0: Yes.
1: Egi wero. Bye.
0: Okay, wo in the pa ni di Chogoria.
1: Na di Prado Chogoria. Na room B plus. Na ro iradu aluru MKU.
0: Yes.
1: Eri ne we iradu arorona. Na rigo duyankai na sena nursing.
0: Yes.
1: Na idiwa
0: na ndipake high school leading nursing immediately.
1: Aranga saga ya baisho enkai course na mayu yula jogelo shi nyingine joi ndo gini miyu na idifa na 2 semesters
0: kanga haba nyingi nto
1: ay kusips
0: nejo
1: na sugul mindi machencha amu system imejawa tuwa nursing na rogi na idifa api na bugu na ngasa lang na lenguru mkriseri nurse paka rogi radu aluru na rogi radu ajing the following year.
0: Yes. Kaa kwa sabi ana nyingi nyingi miyu
1: community health.
0: Mayudua. Melama duwa bole nkake?
1: Melama duwa yoraba mayuna.
0: Nursing, hapa nyingi za ajori nursing na nyeti za ra en. Kanyo hapi yi nursing bole?
1: Kanyo hapa nursing amu, kanyo tatarara niki ilu tungana gole. Nanyo tatarara niki ilu tamwea. Nyao kaisi hapa nando. Yani
0: nyinga kaju ini mungo sindano?
1: Kairake. Kaisi na weda ilu tungana la yoke grapu. Yani kaya yaduo. Passing kirogi yani you are doing a great experience can you side marasa rela rongani yeah
0: amana madola jona robene na degoji mejele robene sindano ni
1: mararara age milawa genya rangaji ai
0: amana yo la bijo kayo gna garana kilta moye
1: eh
0: ni ka kora yo la doro shi en toolbox na elde bene
1: ai enele ro na emergency hapo hapo
0: na
1: fanya kazi
0: ni makai hold on first aid
1: kabisa
0: eh ya tena buku ningero na jo
1: light in the midst
0: yani awangan
1: tiarua ulpurkil
0: yani awangan agen ninye tia polos
1: tempolos
0: yes normal na tempolos entim tempolos anaymin tempolos anayposha kanyo ngole nikin cho duwa shu kanyo ngole nanikin tokoja
1: wala bantoki na itokoja na kiryo shi iti bantoki na imaye orado ba oriyo ningo story ya ijoge sidani ndo iri sidani ayo maima resuguli na lagu leader resuguli
0: oneri sugul
1: ibai
0: niyako student leader

0: Kabisa kaje doi chat nani lo songolo doi ojo eleta ehu na lo songolo gera bagera rayo ko loitingi lo ramal le durara
1: kabisa
0: ore nana be jo ashule ngola ni ngoni kuma yana ka yole ni je seriani ashida ngala ta ne bo yo tangu do sa 4 sa 5
1: sa
0: 6
1: sa 7 ampaka rana gara sa 8
0: ni jo ashe
1: kabisa
0: yes kino na ngwa yede ni de sheni kuma do ye ngai do yo olnga do ojo le tabu
1: yes
0: ter sera do ni gijo
1: ene le lero
0: yes
1: kabisa
0: do amera baye ter sera na jina tala musa do amera baye na gara amera baye lo moni kiara
1: yes
0: tangolo gara amera baye kiara amera baye lo bisani do yida ta lo ngwa do yi Kajiado county ya gana ya jara lo ajo ngarne nyagira ajo ngoro lo bisani
1: yes
0: likia roi orke kun le metabaike right
1: Samson Saigilu
0: yes
1: public health director le Kajiado county ni Agnes Leina chairperson
0: yes,
1: and
0: yes.
1: The FGM broad
0: yes.
1: Kajiado county
0: asir nyenchu noro
1: yes
0: magara jengor na posta na gara jengor na gala gwa jara ko latifa
1: yes
0: kima yemer ba yesi na yusu de mara ton toye weji tene bona yo ko le bado e amor sana sana thim na the anti FGM
1: yes
0: board road map ma ba na yusu e mara ton o silan yes kai kiti
1: kabisa
0: na kai kita baiti ni nyemera baiki magi tene bolo lobsani
1: yes
0: tene dirisha ne gwana
1: ora mati.

0: de Mayan.
1: Online ini nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko first na enkibura negin choro bia ni teleleki. Ironyake star 666 hash nige loro box obo tia twele. Wari telelo bogisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, peyi ya kuala sula ni. Kelele kweling, ironya star 666 hash nidimai nila isuliembi saisi dana tere shota doropo lingi.

0: Kabisa, mayana iloro ngani cha kuwaya na jo enol turoto gire irabagi yolda ikani tikita moile loro giro itie saa 12 toshwe simu dara uol kilikuwai tebe karukutia atuwa na matari
1: online ini nguni no number sidana na ingwa soko fastam indi mtata arola isula ni loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni tolda ikai yake kaji gununu wari soko fasta na enkibura negi njoro biani telele kim ronyake star 666 hash negi loro box obo tia atwele wari telelo bogisi neta zawadi nina abasha tete marata pei ya kwa lesulani kelele kweling ironya star 666 hash nidima inila isuliembi saisi dana terishota doropo lingi.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kize java tubulu zene bo yok ne kitu bulutua.
2: Ere maya.
1: Kira namba na bo tolo sholema.
3: Ashamo, intubulu yok. Inta yok namba na bo.
4: Mayan FM.